Om tapinay ko nga bi. Pinangota ko hozo. Mohoing ko pusan. Pinakyano di Johnny Upin. Hozo di Jessica Totu. Mohoing ko pusan. Pas berarti hozo pinakyano di Johanna Miadin. Hozo di Michael Modoit.

0: suaw tamay mo.
1: Mimang do nan sa kanto po to, om ko basanan, pamugunano do asil ngabi pinahabus babas.
2: Asil pinahabus babas, tinuod do mantad lampang ngabi, inongapihi om natinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po tutungkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabus babas bayno. Poin tanto ko sontob. Pumoto ko pa si John ko.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan na ikot na bago. Kano sang ovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay bu duvong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodam isa buhan kohimo luvong ay bu duvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan Zandite. Umbokon din na po nga ababasan himundok pibayan panantaban undok nga daw kamatan duwangay bu duwangay panamanom nasatan pogun saba. Kamatan, mangamot kisampuhan, mamalamay pinungan.
3: Hi, kopi boss yan. Pakinangaw no.
4: Pakinangaw no.
5: Pasahimban, boss kadasan, Saba VFF.
6: Naikot dino si Oswaw. Tamoy.
7: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
8: Labay na jam ka vaho tungo po naman ang minuto nung sa pabit bago na tako to binatong nga may katawahan gumadiyo zulo ka kalapin tanong na gorin o sa imbaan boss tako daw kadazan liti nga kumangabi ni tamay mo na pa pintanod TikTok mitihambus maza day da konti nga babay na liti i TikTok na sa Babi FM mitihambus matad ke DCA na di okito nga video zuy ho na di nung anangan ko mintong maza di ho o mintangay mintangay na di ho zu pintanod ko da TikTok ako po nga katuhodan kumado tapinay nga vi makikinangaw nga vi iauhi na po tamay mo dahil Facebook na sa Babi FM Megadi Richard Joseph Lucilina Liduis Zandi Dolores Asing Peter Gabriel Zandi Crystal Nivel November Marcela Jupining Papa Ajusi Stephen Lojoyo Josie Mindong Victoria Ang Kafesta Mokujin Maria Juhan Paulinus Giyun Gilokustin Justin Gatim Joseph Ginoli Biah Biah Charles Ginon Christopher Toydis Chris Om Kivado Gumo Pabago Ipinapo Buzu no oniti i pason tay ko minagi minagi bobos iti in Facebook na sama VFM Kadizandi Crystal iti Shalom kuma makikinong otongohi da babazan to sorry ti sindak iho tadaw numadang o ngasuaw da nga vi tadaw bay no miaga gining o diho tadaw mamabang manak no ninavaw kutabian tadaw kamatan kumaratoyin sanantinaw imanandak id paguniti kada po habiza tinum to kapik may bago ka yan nakangko nito nung iso was nga ako na po kahapik nga kohing ko nagibago na diha tapi na kung abi nga ton na to ko ano iti ako na po no kohidasan nga nagiiulah na to ko bagiya sangyan na to ko da lumamay kaniya na diha no nung ano iti nung kohobi na po bago bagiya nga papay kum gaya bago na tinaw to ko iti tapi na kung abi kani nadi ingka no ingaton na to ko ulah na to ko to iyan na po itya kamatan na to ko iti akon ko zozo to ko na iti mega di paguhuhi dahil kakampungan na ayan some been known ya kita miho ko na pagubay na kabal nga bi ka viral kamay di kon na di na ingaton na wala to ko tumay ko nga bi to iti na bagya nga kalamazan na ko tinawaan na to ko dadi tamangan na to ko itya niti okay kita nai wala lah ho do tinaw to ko sandi lumamay kam lumamay nga tamangan na to ko o ko wala lah ho do to ko tapi nai ko ngavi katabi ano mo konsikan kadi Nivel November iti tadaw taga sa nakamatan tapi nai din dombo na po paingongaw do ko sa imban iti konsikan dia so toin seran tapi pipasan mantan dogo kadi Nivel November dari tapi ko ngavi kanoh na tumihambus mumahis ginavoid ko sa imban boss kadazan tentu na po miyan pa hozo nga bila kamatan miyan pa to ko hozo di James Sham hozo di Ellis Marius Anastanislaus Catherine Vitalis om di Lenny James

Hey hey hey, opi mo siyang nungo subab. Timpo na ito po, tadaw di tini ang pay kidong di omis ang boss di osuaw. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan sa VFN. Ikot din

Megatome mo Hapasperiti, yan pa di DJ Katrina. Dahil kasimbahan, Boss Dosina. Kumarito na tayo sa tabi na ikaw nga, Vi. Potimpo nun, ku Iziozu. Yan pa yung Hozo Datovi na dahil kasimbahan, Boss Kadazan. Na tumutok tanaw ba yun, no? Hozo di Roland Edmund Siam, mo'y pungumot ka. Dadi, mong ay ko pungumot at KDC Edatino. Ma'am, tabi na ikaw nga, Vi. Dahil ako na namot. Tabi, kausika na talagang tagasod na kamatan.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

Malang kinatawan bang ay bisa lang ko apiti. Doa ko ni Allah subhanahu wa ta'ala murah-murah mba antara kan marim keadaan sehat walafiat.

Atang ginyo kansayan bu akanon. Yo ginyo akanon ano pasaw? Kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ang tipu no kalinggan takaw. Oro kansayan, akanon no tanarapogon ng katulo riban sila kaunom, mampakarari takaw rakan yung matang takaw, mangarura kansayan do akanon malungan tojo. Leon tojo, tapos ano akanon pogon ng oro at yakpana kawatan nino.

0: akatutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulun ra media sosyal. Ang umbolora ulun ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulo nino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi na mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano raho onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon. Itawag indarang umbulis sa'yo.
1: Rano reminder, Steven Jimin, gogoton guguangon. Ini yung takaw rin, okay?

0: Pat nang salinit ka na pongolong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kuanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po na raguno, londo ayok kuaya na noya ganyo, paring kuanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, paring kuanangan nam.

Ya, tapi nak kapisan nang anda tu, ang kapisan nang anda tu, makin awal tika sa limbahan atau kau amo nagaliwan na katabihan mamaramay di tita daw data kaamatan mo antok ka di tito 2,000 Ya, tapi nak kau antok data 2 tada di tita antok di tabay na katalun apa datulan dat kelima di tita 2,000 Masua bakatalo na para misa tulan na takalima di titan 2,000 doon na para manang mga duo tadaw di ti pamaramayan limundok aditi kamatan montok aditi taon 2,000 doon na para manang misa konsikahan at tapi na ikaw to kakal to kapo hakano adat mamaramay di ti kamatan miyampay kawayo-wayo dit osanang otor nang matam na ikaw mantok dat manimpun diti kasalimbahan at ako sinding mantadi Jill Gaisa ko basanan kamatan am sutanan diti sinding mantadi Martin Thomas kanaw kinong hot ako.

0: Miliagom, au ni nang nako ni Miliagom danin sendakan mo ni pinampang naramay na kamatan nilan kong kondom harap-harap na nako ni Miliagom umaning ni Ros na labuan ni Judith so to iagang i Thomas nag-ngayso to may magkinangaw tatuang minam kapisangan na tatuang mayalam katabian tanaw kamatan mayalala man na parita e gisam jetam penyamong na ngayon tiyam ilini na Elvia
1: iya kaunsikan na dito pinay na kuno
0: da na ko pa
1: iya kaunsikan kumari dito pinay Petrus sumanta da tambunan kalansanan dit na kapan daw ditinunga anak rungaw pasan di tabinay Petrus o miti sumusot. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
2: Hello, kapisa na nga natutuwang kumadi di JLBA. Ya,
1: yeah, tabinay tampulan.
2: Oh, iya, nate.
1: Ba, palambusan na pasan no, tabinay.
2: Oh, ba, kapagulo pa, kung nga pa di di JLBA.
1: Iya, pa, kung sikaw, no?
2: Oh, may ganda po, maso, nakupad si tamo, oh, binay, ilad tampong gaur, pagkanakandi si ka, pagkanakandi, hinggang satur, Malika, hilad, tampung na ka ako tabulod, amiti ka ang bantuan ng Itsway, magandi Abdul Malik, nag-iisabin, nag-iikaliyon, Jani Lunag, ni Maliagom, ni Maria Jakim, tay ka MJ, ni Magang Sagi, ni Maduten, nag-iikaterin Gimbat, ni Adila, ni Marius Marudim lagi Peterus i Paulus me Koyokmen Paulus ikaw di pasan no di tino di Peterus narang aku pasan no lagi iagang lagi madang aku ni Geliwa Nerus me Lucia Tati Bibi lagi Julita Judith Ija Niupi na milaling ang Ija Gibbon Yubug Dead Pantay Tamparuli nag-i Tomas Yasip Ilongkin nag-i Tanyo mi Sintom Ija Lina mi Majakong Majuna mi Jaimol Dead Kampong Rungus Tapakon ay kagumo pala da TGT nga man ko na pan na dahil sa kingaran da eh isam da je tam kampay ngay ko na kambulutan yung pwede pasan ko at kapisimangan na tatuong kapisimangan at mamaramit at pero kamatan at minimpun dito na ba na ang isam da tatuwab malahan saan dahil sa masyat-syat ako kasi dahil tikit-tikit tempo ang kakana dito albiya po si Kodiya
1: iya may kala po iya hinak po tabinay
2: okay
1: iya konsikan kumari tabinay tampulan matabinay ko iti sinigman tadi Lydia Kalidin ang kabo kamatan kritikan ako kinangoto ko

0: Ya, tapi kalau kakal tak apa menyampai di tiap apa yang dat apa pola musda paso, nami tiap melawan di semua suhut. Hello, kau bisa nangan itu tuang tapi nai.
1: Hello, Olivia.
0: Ya, kau bisa nangan itu tuang.
1: Kau bisa nangan lagi dari dia onu nak ban ban Olivia. Hai, hai jono dau ni nak somo dia om ti jono gini nak somo di dia om agulipi.
0: Ya, mas senang i. Kalau senang dat sen senang senang tak kau tapi nai ros katih.
1: Oh, izoneti. Nanti ko telongon ba dia.
0: Oh iya, memang dat telongon musim dat telongon.
1: Iya, nanti dong.
0: Iya.
1: Mga ampuk. Pabuso ko pa iti opason ko nga bili tambahot-tambahot nga bili hai jo na gidi daw na kausi nga bili diyo ho. Nga habi pagbukuma pada diawang paganakan no dia.
0: Iya, ponsi ko.
1: Omnya gano po. Nagana gid paganakan ko na ti kampong Sugod. Ang magani jo nom irita paganakan daw. Ang paganakan na bida tong Pinay ko dai nang bono po sa lute kay sa mok. Nga sang ngampay nang abi ho om habi paghu manul pali daw naga kay mo mamason nga bidi pe pambautan ko nga bidi. Tentop nga bidi manuli paun dego. Om naga di tampulan. Ketawalan tempulan paling mau tu di pason dari dego ketawalan dah gigi na omega di MJ Maria Jakim di Papal om itu si Dayo omega negi di Petrus dari tempulan om i omega negi di Johnny Upin om Kobang Nau om omega negi di Lolin Inggang omega di Bug om Sintom om i Johnny Lanho Anog kasi sa'yo no, iban kuna rin nga bi may Johnny Batilo nga bi mega nga bi mega da yupug na ay kung nako yupug di mega di malya de jantakan sentob nga bi katunog o makatunog tayo nga ampay ng pay ko no nga bigiti do sa no pay no diti ang pason ko na po nga kapibasyan do sa no diti talaw ko no katabian ko nga bigiti do tuloy ng buko no po do iti antok do talaw kamutan diti hansanda no nga babasi toko no da na ako po no hiba ni Winston si Binil may gigi suka-suka tawadan na pwede ito ay hindi suka-suka ito nakatamuhoy ko rin ang takin ko diyon pinaghapan ko rin diyon suhom ang tom nga pwede kinupangan ko magahong ko nga pitahong ko rin ito kampung Sugod ang gato katawadan ko rin diyon suho nga katawadan nga pwede diyon suho umiin na dati Elvia katawadan na Elvia
0: iya hapon si ko aminak na
1: oh, dan nak kena gigiau.
0: Iya, konsigan kuma di tepi Nairos di tinu di. Amin tepi kau kekal toko pemiampai di tiap bayan dot. Papa lomus de pasen nami ti pemelawan de sumusut kagu. Halo, kepisah nangan de tutung tepi Nai.
2: Hello, Alvia.
0: Iya, kepisah nangan de tutung.
2: Ang kopisin ng ano yung katabihan siya daw kamataan kung maadiya may pagpaginakan nila iya kung ba't i Marius Marulim ba't i pagunan abong pagunan pinampang
0: iya amba palabas na pasan ng Pinay
2: mano ko kasulatan si mamasyon tayo sa nanda tambalot niya wi na igara nga wi abetos din madait Joseph Batilo si Miss Yulingon itampulan akansi ko na itampulan to narangaw ko na ipasin na gaya dito no ang kumangan na gaya di Florita Kinagil Adela Advanson Eros Sugud ami Sintom ami Yagang Sagi ako di kanto ko ano mo ba mamasin di tagu mo nga may gunang badmantad eh isang jet mabisa na nga doon nga tuwang tensyonan kita daw ko nam ang kongsikan to daw tagali na kamatan. Teta, insya na, tambalot nga. Patuloy lang, DJ.
0: Yeah, mapansi ko dia, enak no.
2: Okay, ba, enak na iya.
0: Yeah, kongsikan ko marito Pinay, Marius Marudim. Aba, tapos na kasi hindi kamatan sumusod. Ditiman tadi, share sa harin sayaw kamatan.

nunukomoyon.co.ligan.at sa kanon. Sa kanon dito obrisi, ang nakaso do toxic maso minan onsoko, nonsok om pinopi, tuta kanon na po, nga ta doon kalida santokong. Tanaw ko tingaligan ta kanon som pamugunan, tikid ko turun tulang ko nom, upasaro daton dotong bungan kasusari manamong ko tingaligan data kanon, kasusari o intangan. Tangay kabarisian, adata kanon menikita daw, mulong, hinanggo na po, kung ano.

Pamagudan at kawalo tulang ka adam tiki donda po. Ngamatok manasaraw pinggi saman tiki tulun. Dit kitarul tumar tutok am nagi manakadong kapia. Madiala dit masad lingasan. Idupos tilama am suduan tagirat. Agaya guda matak dila dit kitarul diti. Alasan anu dapat karulana papanahan nga kanong papin sabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak tarul tumar tutok. Tabi tarawad tumartutok sa pabagunan.

Ya, kabisanangan na ikaw, Madya Ipol. Kabisanangan tutung taraw. Dot ako, ano, ma'am, katabihan taraw tagayo da ka matan. Kadi Ipol, iti pon si ko, Dya Ipol. Ya, iti pason da sumusot nagi manta diti. Tambalot ako.

Ya, iti pasan da sumusot man tadi ti tambalo ta kado maring nga kapisanangan kado diti pabong kapason kumadilaminan ko yondoy a misa yid a kampung bungaliw kota belo da kaditi ya kalansanan dat nuridi poin rongaw ilot pinaungkap dita pinay dumaring matapunin ko sinding da sumusuhut isa sinding manta dipilin iti reytan at ramay ti kamatan kritikanaw ginong hatokaw.

Iya kabisan na nga nam tabi ta daw kamatan alansan terima maulidas mabarakatan dot papanaw karadya ide timpo na pamigal do dinondo nga aroy na kumamason tabi mamarami ta daw tagayo dot kamatan tonwago dati tulun dusun ya paro marobot kaya na magihup o magyampun puno tisom tuso ulan kanto oruhangan di bambarayan at kawan amaton dati kuma adio kaditi kuma di ubog Amelia Gom tampulan sintom Johnny Lunog Lucido yo Thomas Jelina ingam satu romantain sanan kambalutan isang kirob-kirob matudao mungkin ako kasalimban boros dusun iya senang kapiyo kadiyo kandaring di bagang sagi iya pohon sikaw nagi kumadiya tabi na ikaliyon batam na kawa jam ko paramiso talo na paramiso minit ito tatuang kumada kayo dito pa yung karaja antok na tatuang at banaditi kapisa na nga na kumaraja amiti sining sumusod manta di wilta nami atama unduk nga daw kodawago kaditi kanaw kinangatakaw kinangatakaw.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tensanan.

Mangok ang ilong kaw rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Click kapamagilongsor ra laman sa sawang rtmclick.rtm.gov.my.

0: Sangyan ay kat wuhan kahimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipopiso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimong takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Sangavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvangay bu duvangapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuway ta kanon. Kalamazan kamatan, duvungay bu, duvunga padam onom, mungamot pisampuvan, mamalamay piyunungan.
1: Hi, kopi boss yan. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Kusahimban, boss kadasan, Saba VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

sinurambi ito ay nintutunan nagi sa bagay tambunan viewpoint. Ipoin ba it kampung dalungan tambunan na po nga iso pabaguti ko ton katumbuhusan age sabah. Vaki di so kavo pakul ko basanan tinaw kadasan dusun na pihi sa bagay kavo kapanadaan sinurambi itinidong do to humiloting om tinodo mantad bosi om niman votiko miyampay votik susumuni poy inin tutunan in uvang tambunan. Miyampay din nanggaw po ng apat nita mamadandi o sinurambi diti do ko ki kita na ito gingo itposay uvang tambunan nuhuna baku ontok dong sebab toyo ontok abasi oko zuvotavan kaginahan tanaw tumanob om sugi tongus mantad konuhuan kroker.

0: Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na tako. Aw manutul tinawu, agama toy koin tutunan. Tumimung tako da lumamay, it sunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay takanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Hai kopi bosian, pakinongaw no.
2: Pakinongaw no. Sambahan bos kadasan Saba VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw, kanaw.

0: Papoy mamang, akon ko montok mo ginazakan. Kada guno, boss, montok mamamay no po. Kada pahosok ko, koy man, papoy mamang. Songyan o sindohan ginawatuhun, ino akon ko mo ginazakan, nga ino koy man monindo pamusavan. Papoy mamang, akon ko tanda katama, papoy mamang komozon aiso kosyanan tokaw kuma suvay tuhun. Papoy mamang okon ko montok mo ginazakan.
1: My God, okono po ko kad kain tutunan nga iso kain tutunan do tokaw sa bagituhun Malaysia. Kapanguhan nagi ino, do magisusuvay katoinan, kampay no beng, magiusap, om ko kunan kain tutunan da itikid katoinan pembida. Bay no, pwain ho hobi o kugunan din no, om magisusuvay sa kaday ko palintan, papasaon tutulus id my God, pinapadadi din no do hobi o sikap, o mohig om o han. Nga, nung ombak o my God, tayaw ano, akaso o santo putoinan. Sikapon na popohon do my God, nung ombak, at tagak tay kiva ko simbanon ko payhan, it kaupisan ko kuligisahan Malaysia. Popion tawawa si mykad.co to itswang dinokibaw kain tutunan om kapatutan sa bagi tuhun mamasok.

0: na pangaw na yosyo hozo honi ba ano po niba
1: ano po niba
0: okay na ngaw ko na kasimbahan boss karazan Saba VFM inoy kot finasyo mo subaw tumay mo
2: kasimbahan boss kadaza
3: jam ko na mong subaw pugon ito ko Saba VFM kasimbahan boss kadazan nagat finasyo subaw tumay mo hey kopi boss yan noong subaw.
4: Nasi asuau tomoimo.

Sangyan ay kat Wuhan kahimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok na malamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama to'y koin tutunan. Tumimong takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongo podom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvangay bu, duvangapadam onom, mga mot pisampuvan, mamalamay, piyunungan.

Hey, hey, hey! Kopi vos yan na dong usupam. Tupi na ikaw! Ano na? Ingko na? Nabasaan niyo zu? Do kinapanandakan niyo zu? Do talaw? Di ko niyam. Ko to nga pod. Do buhan ko himo? Do himunduk? Do buhan do kamata na to ko? Ingko na? Ano iti? Ang sanda nga basi nga vi? Ang alamay nga vi? Oh, kami na kumiso kung madiyo zung avi iminungoy na ihoid KDC eh, hangkod ko isan kyo? ano iti? Sa nga nga daw dati na ihoid KDC eh, di ko niyap tadaw ba na pago tadaw do oh, gumawa babazan kami na kumiso babazan ni Pendadanda babazan babazan do unduk nga daw wag yakan eh. Tumbasan so ihimo nga padam tahu menang kibay sumandak nga bi da menang kibay daid unduk nga daw diti pang mutup kutub ginawa mandan do kibayan da unduk nga daw do iho no himunduk na kamatan na takot ipinay ko nga bi ako na po zati ho nga zato ko pang mandan na nagi kani isa yan nagi dati. Dadi ho no nung ihiya randawi na tapantang nahantoy do itya mantad nabawan ko dai do isay mantad uvang nembo kahantoy do unduk nga daw do kamatan na tan pugun sabah do taon do bang ibu do bang pada manam bam mega tumay mo uha no daming bulatok do tadaw kamatan manandak tako kamatan ong tanda ko tako miyampay do kozo miyampay do kozo zuvo do kamatan kanong kanong kanong makinango ko sa iman boss kadazan katawadan tuminamihi do sa Mavi FM ko sa iman boss kadazan pangubang niya zudo tadaw bayan niti tadaw do ko tahu nga pa sa buhan kahimo kamatan pasik pasik pasik isay mo gan kaya DC eh ba om taunda ko no ongay ko no. Nah. Nongso waktu timbe kada go. Izo, Izo Fago. Benji Pino.

0: Ano jam ko nom do mga perminito dong subabit pagun to ko to pinay ko nga vi copy po sian do dong subab gumadyo zo nga vi dai ho in Facebook do Sabab FM. Justin Simbin, Carlos Lee, Simon Justin, Terry Gabriel, Veronica Agnes, Jeprin, Jennifer Limobijon, Kasni Boyok, Christopher Simon, William George, Jaina Takag, Johnny Joe, Mel Andu, Nancy Lian, Zandi Dros Asing, Melkio Miziol, Chris Jaina Takagumu po, Lamay ko reti, mega tamay mo. Ko pivos yan na doon ko sabab kung maria doon. Toin sanan, tamay mo na po, doon mo nang katakuha doon doon, tuminamihi doon. Sabab FM, ko sa imban, boss ka dazan doon. Pungubang doon, kinaposikan doon doon, doon ko sabab ay noong habihin na kapiso. Doon tarabay nanti, katuhong nga pada miso doon. Buhan doon, kohimo. Baom kumanga video dire TikTok pa nga copy mo siyan lagi kumanga dire toin sanan Dennis Nicholas yang i Ella i Giomi Angelin Sandy Dolores pa nga dito lagi i Judy Kusop i Josephine i Tondo Yutung and copy mo siyan kumanga dire nga bitoin sanan katawadan dito may mga mamihi do kasimban boss kadasan mubang na kinapasikan ni Zuba umin pa ida umami ubat do timpu kanaw timi hembus momohi segina pa pa hozo ngavi do kamatan
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po nga nan sa kanya po to om oloso.
2: Nga ina awzo abad magansak.
1: Aw mo ngo. Kivada asil pinhabos sa babas, kuno na po din nan sa kan Mary, lampa pa mo to babas, nagtututan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano ina, mamahita ko tayong sanan asil pinhabos babas.
1: Azo da savo o nan sa kan Mary,

ko yung bida nakapiso hozo kumoy dak hangatan din kampung aw dati kauhi untuk timpo da kamatan niti kanya hozo di kita bigan ang pano hozo di Rosalyn Masabal.

0: Asuaw to boy mo.
1: Sa panigong nga vi, tutumungan po ako do namot, do mamuhis, do ginawo, to kivaditi, do voko payahan, do suang hamin, ipuhumbuson ko.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo su, kapayahan.

Ito pinay ko nga, Vi. Kapahan do, suwang amin kapaguhu na pariti nga nambit agay manta di Pligia Maluda manta na kampung Takad Kolopis, Pinampang. Papayho, dumidupogun i Angelina Hunggim di jam ko vahuhi mga pod minit do daunga sudop di untuk tadaw kohimo ko duvonga podom si Zam buhan kohimo naday ho iyan amin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya dan diti do manundi papay ho di Alban Mansali id Kampung Putaton Pinampang, George Hunggim id Kiambur Kuala Penyu, Edward Hunggim id Kampung Sayap Kota Belud, untuk binay walis om kinovangan naging ngavi dahit sadu om id somok. Tosoko natinan di tungutiagak Angelina Hunggim do untuk tadaw ko iso buhan do ko onom dadayho id kabangan tahantang Kampung Takad Kolopis Pinampang da jam ko podamiso dadongo suvab napaguhi diho witon pahay do tinan ditong tiagak dadayho id panambasangan sang ti Michael Pinampang da jam ko sizam tong pod minit do dongo suvab moy do otohinasan ko sa Dios suguto ku povago kapayan suang amin do kumaiso na paliti nga nambit agay manta di Pligia Maluda manta Kampung Takad Kolopis Pinampang papayo de medupogun i Angelina Hunggim di jam ka vahu himo nga podo dongo sadop di antok tadaw ko himo ko duvo nga podom sizam buhan ko himo naday ho i namin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantad no do kaya naniti do manundi papoyho di Elban Mansali id Kampung Putaton Pinampang, George Hunggim id Kampo id Kiambur Kuala Penyu, Edward Hunggim id Kampung Sayap Kota Belud, tepinay walis om kinovangan naging ngavi dahit sodu om id somok. Hosoko natinan di itong atiagak Angelina Hunggim do untuk tadaw ko iso buwan ko onom, dadayho id kabangan tahantang Kampung Takad Kolopis Pinampang, jam ko padamiso do dong suvab napagoy diyo vitan pahay do tinan di itong atiagak naday ho id panambasangan sang ti Michael Pinampang the jam ko si Zam tong upod minit do dong suvab tapinay ko nga vi kapayaan suang amin kumaduvo na paliti nga nambit agay manta di Luisa Gimpoton manta Taman Indah Permay sa Panghar papayo de midupogun i Selverinus taiko Rafael Bakansing di jam kotu tohungapod minit dodong suvab di ontok tadaw ko onom kotohungapod buhan ko himo dodayho id Taman Indah Permay sa Panghar mantad no do kaya daniti do manuli do papoyho do paganakan Bakansing Loijun day do mo na po ngavi do sangin tindoy on to pinay walis om kinovangan naging ngavi day do sadu tayko id somok to sa ko no tinan di tungot tiagak Selverinus tayko Rafael Bakansing do antok tadaw koduvo buhan ko onom do day ho id kabangan Christian Tanah Merah Ranau napagoy diyo aviton po hay datinan di tungod tiagak naday ho id panambasangan sang ti Clever Ranau da jam ko opod do dongo suvab moy do ato hinasan ko zo diyo susuguto ku po vago kapayahan suang hamin da tovino na paliti nga nambitagay manta di Luisa Gimpoton manta Taman Indah Permay sa Panghar papayo da minupogun i Selverinus teko Rafael Bakansing da jam katutuhong upad minito da nga suvab di untok talaw ko onom katuhong upad buhan ko himo da dayho i Taman Indah Permay sa Panghar mantad no do kayadan diti do manunod na papayo da paganakan Bakansing Loijun dahil nambo na pangabi do sa ingizon om tupinay walis om kinovangan na ingabi dahil sa do teko i somok hosokon no tinan di itong tiagak Selverinus tayko Rafael Bakansing do untuk tadaw koduvo buhan ko onom dadayho id kabangan Christian Tanah Merah Ranau pagwid ni no oviton po o tinan di itong tiagak dadayho id panabazan sang ti Clever Ranau do jam ko opod do nga suvab ingga kanitika pa yan na song I mean

Pason keadaan kuma diazui na tong kisanan na paganakan to binay om kawalisan miyaga din na ait di tino di matalagay id kasimbahan bos kadazan saba BFM ang sana fakas om atonong ginawa diazui na tumagufang timpu keadaan iti siya.

0: Aswaw ta may mo.
1: Mary, iso man tadlahan magano ginawa na sabon na po, nga nang sakanya po to, om oloso.
2: Nga ina, azo abad magansak.
1: Aw mo, kiba na asil pinahabos sa babas, gunon na po din nang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano ina, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo, dosavo o nang sakan, Mary.

Tapi naik ko nga vid, bana jam ko tu so minit na dong sa pub id. Pagunda to ko taho nga para miso buhan ko himo. Dadi may ganyan na boss ko diti, no hide dito pa naik ko. Umbay no, kinungo na dito ko iti iso ababasan pa yung bida. Susuzan kamatan, mantad di gundohing Raymond Jorison Binto. Ito pinay ko nga vi, kano kinungo to ko o susuzan dito.

0: Kopi Besian Om Ketabian Tadau Taga Zoroka Matan Kumasavya Vi Dotoko Mega Tamay Mo Manikid Taun Eid Kusahimbaan Bos Kadazan Sabah Vi FM Diti Popongo Zika Di Zudo Ababazan Susuzan Kamatan Montok Timpu Diti Nosivatan Dagay Do Tuminubung Di Gundohing Remen Jorison Binto Dodeho Idonggongon Kababagu Diti Montok Pintahang Kumadatoko Onu Lati Do Kamatan Diti Miampai Au Obata Timpu Kano kinongo toko kwentahangan ni sido.
1: Iti no po kumuto nakamatan iti nga itimpu di nopongo na di mongomot nakuwat mga biyatadang pikam nakuwat mga biyatadang pinoopi do man bagunoo do mongomot do tauntiso iti no po gaya alamay nakamatan nga imega ko piso ko menonduhi no di dito tuso duso de pai ipunganan no membazon iti no e komozon idi ho dito no lamay nakamatan au no o mega ko ay so no di do mega ko piso ko susubayo mangandi nga lumamay Muntok dito ni Kibaba, magang. Magang abi isi ho doon tok di. Iti na obo ko na kalamazan do, na komot nga abi iti tuhun. Kibaba na gidi mamuhizan. Kibaba na gido maginakan, magang. Dahil timpo nga abi di ho to izanan do umung sikaw, um lumamay, mempay do ko binaizan, um sungkantukan. Kibaba na gidi kaimat. Wakon kay mau mga puto timpu gisam na manambuhan iti. Iti maginakan iti. Mantada magang maginakan. Ako no po ko pipiyotin na nagugok. Manuk. Kalabaw. Nga ako ni ko ponogit doon iti kalabaw doon panansadaon na po doon tok di. Tu sangyan na po di gado amama di tituhun iti tima. Tima na po dito nga o gumu o nasi inumon doon tok din no may kakay nung kibado duwo taong apod bunduon ako di o putu-putu ituhun na mikot doon ho idamin di idasom di kibano din may kakapiso ko e onu e mando ti ho putuhungo dito di sanhamin di muga di siya ho may panagad mundo ta gaso ipuun ni auno di may kakay nakahazaw banal ba iti gaso di mangan di ho tagado i tagado ni ito doon di ho do tasung o kon po ko tasung nga man di ho di padau to doon padau ang penginan i ay so do may kakapiyoputon piyoputon muntok na po di babang-babang di sa kason di ho do sumubong na babang tiring ka subay mong tadagakit sangyan na po di do mega kay kiva do mega di ho iti ahi mga maginakan iti di ho na di nga bi isi ho di do mega ko magi apu may panamba di tuhun di may panamba di sanhamin di do mimang nga bi di onu ihizabon di ho do untok di bo ano nga pwede do, mimang tuwag gumuli ka tuhun. Umituhun nga pwede magkada dahil di isang ikot-ikot, nakayo isyo do, ano, mangani ho do ba ino. Sa ingawit, nga pwede nunu, nakay bakang. Mika ko kapak, kapana. Ino nga pwede susukay bakang liman guno. Kagumuan di at taom. Manodo, nandi nga pwede isyo di. O, nunu po. Tapi ino pa ito kubo ko piso do mano tiyo to do diti kiguno ko piso nga padao tosong tunaw
0: ino kumusta na po nga iti ito kubo piso basaan ka matandi po guwam ba ino takot
1: eh iyo no o mangandi ho doon to tadi kamatan doon tok di kuang hobi do opo doon nakatahib ako na di kong mega na kamatan na bayan no, gaya. Tino pa kamatan na bayan no, nga. O ibaw, ako ang di ho, mega kay ababazan di daun ke kampungan, daun tuhun kampung. Iti na po di nga nasagan no di, nasagan no di tiyahi. Iti atuhun, iti ada ingka, mingka, mingka. O kong ka, apasi nagi, tu, wakon di susubay tinaw nga kampasat. Tetapi, misli takaw do, man takaw ingat to. Kamatan, tuhun na kadasan, misti do iti na pa nga iiso no da. Ilam mamalamay diti maghap dituhun nga di isay-isay ikokampungan na idumbo mega kapito ko ay district tay ko uwang di ha di dalumamay na di ha di ono ay mega ko'y akanon nunoy panansadaon nga magizungo isa mo kovit di kamazam ko son of it nga di awakon isa obugok minan ko to muntok ra obiton na dai ingka na gi haduhia ingka na gi da untok di kani inumon na ikot ginumo ino i nga aisa na dos ba aisa do biol aisa do nuno i ni nasi kainum nga betun kiwani kita ti dohing nga kagumuan pa nga nasi sabat tin po nasi sanang tungon nga iti nasi no suaban na po eh na ready no di paisodia no di no ngusan sa uko eh nga iti na po kapo nga kiwa di hohosod daw hohosod na po iti nga eh minangan di ho minangan di ho potuo iti hohosod o na di dayo tubo di kubo di dayo kano di manauk di kubo di ibonod do nasi di au di kampay ihampas gya supaya man tadi no itiahi ba bada sesadan iti no po tuhun manad iti tuhun nga piasaw kog gumanda tuhun di guhwi asal pada kita piasaw duwo tohui sesadan daw di himo nung opo sin do songkol.

0: Lungkung i. Chong ka lungkung i. Ku godi himon nga pon sin hai ho godi. Om kuang habi lati do. Duo tau butul lati. Kosuang di ka lungkung dau di. Om na gonop nai. Tu tu wong pa kuang habi do pukul 7 i duni kan yo. Mai na ja pin tiket di ku godi manabas di. Ba di ku godi am obiton di amin dau ingka a. Om ini no di kai kot na di ngapi tu nemoi pemuduk ini no semua nu aku ha.
1: Oke. Kau masa nu pang kau masa nu pang kamatan di pegu nu pang hobi pandak.
0: Oi. Oh tadi. Pokon ko onu iti kamatan ki. Ti nu pegi kamatan di songkotunan no di nakatahib. Nga aku no di kemega di ti. Sangko bayin no di titu oh inay kumazon ko di tinu di do gumu di mega kay hongot dao ino pagyahay di guho di nga ino pom inahay di oko ni ko kira na hongkod do timungon di ho di nga it hamin di iso kampung di kanyo hamin tanau hay di guhuhi
1: nambo kamatan di paguhuhi
0: oh adi dai ho no di pipio tu ni penong duhi adi i pengoput di hamin di tanau di pipio ragu tu duhi adi muka di di tatang adi om apa si di ho dai ho di koni memohon no di ja ja do bohi zandi do mega ko pisa pai tiba pada pegondian maggondi om no pai mangando ti ho di do untuk di om sangnya no pedi do mega ko pisa oi ko di tempat timpu do lumamai nga maginum om sumazaw lah magagung om aiso hido kulintangan hai do penong do ditid pinampang lah oh iti no po di ho nga tatagung no om dai ho no di isai apandai do mega ko pisa koi abakas suon bago may panaan no inay ko di i wugok ta gaso di i minan pagundi ay di ina kumazon no mega ko pisa koi minsaan punganan i do minsaan nadi saan no nadi dituhun i tuhun di abakas lah. So nga ano po di siya ano pa yung saan ni kanya humiput siya di hamin di. Humiput siya di hamin di. Pobihiyon di ay bugok. Tadi pohongok di bugok. Kiba wago di mikot di may kakay nung kapaymat siya di kanya mugat wago siya di. Inka ano po. So nga ano po di do opongo di eh. Maginakan na di. Mano di. Koto nga di. Kuko di. Koto i bugok ni manuko nuno ko om magiging lumamay om sumasaw om ino pa matihay di guhoy kiba nga pido minkung
1: minkung kan ka manta kukun matat na patay
0: aw minkung iti kalamazan di eh ming ko hiputi tituhun do magikabay kabay tituhun aw kono pa kay matumindak adano sabab no pa nga aw matimunuhung ituhun di ko di kasabakan pa rin ho po hobok na wagulihi ha dito hindi akalagis na ko so abakas om kano isya do kaygit daw siya din kadi om tolos tumuhay siya om kudabus ako kay payduon dito hindi sangin sasaw sandok di do magkakabay di ako kano magidu di dahi ho ka di sanganga daw ako kahabos sanganga daw ni dahi ho di ako nagi aw nige ko sa domi gadi bunga ino ti baba do ay kumikum ko man tadi ay kumikum ko o suban ko di ino di pogi do mamihi opihi di isay no po ay taymat ay no mga di ingka ka ano eh
1: no ko tu itim ko kapanandakan kamatan ka ni kasi ti kibaw magabaw
0: iti no po magabaw di tinga mega kamu nang katahu o di tusod usodo pai nadi iti no pa tusod usodo pai ti nga pinunganan do ti do gambason nadi songyan no po izio ho do muhi navi nadi mengemot kini ngozon nadi dia kira ada tu bozungan di pai di mana dia kagasai pihi onai ngopong no kepiso i bozungan di pai di tadi no komot no pesot dia di kini om ngozon bagu dia di omuto do dua tahu tadau di gumuhin bagu zotia mai pengemot om mai ko pengemot di au ke akon ko magovit kemati do ko di si sinaging no te te ko manun no po di isunduk sunduk au miage ko jadi mengemot ko mamma bo ko do tadang magovit ko do linggaman monon siung ko tapi ko do toy tom ta gaung no do itu mugan i izia umai paganu di ngzon na daw ko tobo ko tobo nau itu di wongkoson nau i wongkos pedau i om ijetan di gadi ai di wasunuban kedau iti no pembason kuka kanom ka memenau na di sehari pembabo di sinaging di pensuang na di hoi inoi kubo di tu bozungan di rekod na pagyade au buli magkofi nakapanaw na po si Hadi din ka di aun di siya buli mo kofi gisom kay ko sudamin daw om kay ko today ho mga ano di ko so sampak ko i padang di onun i kubo di oviton i pi bubuntut di i kilaan na kubo di ngzon posisi po hudtang ko i no i mambazon na di ako i tadi ay kot po di pipio mega kapiyo sambuhan mega di ko ni iso na di daw mega kay kubo ko ni om magiging nakana di siya ho.
1: No ko tumo si Tito, kung kabaho si Dam, o ibinto si Pai Medi.
0: Tu, no. Sabab na po nga. Iti na po kamusan na tu, bozungan di nga tu, e, tusod-tusod Pai. Aw ko kabi, aw ko ang. So nga, no po di do, mega ka o ngoy e, om ovit di damin. Muzon di po si po, pananampay. Kamusan na po di nga, penggonok na po di suang na tangkob no di. Iso tangkob, tagas po tangkob. Ino po eh, toni nindi nga po nga nanuntip na po eh. Paisa na napay na kiti. Nga, dahil ko na hayad mulay na umunggom. Munggom ko na po di tingan mo kapag ano di pa ay manuhaksaw. Punganan di ti kadazan na munggom. Munggom no di ka. Mangkan na pa ay wago no. Mangkan na wagas na wago. Nga, okon ko wagas ka di no. Nakaan na dito pa ipaguhiti ka. Yung nakagumuan, ititun gaya ko ni. So nga ano po dito, kansak di wagas do wagu. May kakapiso ko eh, o gingo eh, ikaakanay daw mo. Oho, may inaik. Do, so nga ano makan isiho di. Ngayon no, bagya do. Yung kaano iti, yung kwe titun do, mamamagun. Tun na kadasan. O gumu, nagikwadihiyan. O nui mega kapiso ko eh. Au kawasa di tia, au kawasa di hiya. Nunu nga ka. Mugad ko pa mo eh. Pangintaw sa lidat nga au ko kawasa do. Itia, ihiya nga bi mega kay kapagong niyaw. Kotibang niyaw. Ino po gi. Do, mugad na pa itituhun do. Idnumbo na po. May iziho pangintahun to eh. Mangindat po to eh. Pagoson no eh. Pagumuan ka dito no. Tuhu do paganakan tiya sawo do kusay no may pagyum do nuno no po'y kagaganapan do idamin ki om inga ano eh
1: ano ko sa lati di timagabaw om ko basan di no isay mamuan di timagabaw
0: oh iti no po magabaw nga ang babahizan no mati sabab no po nga mega ka o timpunan pwede babahizan iti aluway iti mega ka piso kay sansodop no kibano po ng muno muno tay ko mumuy na ito inka inga ka ano nga nuno na po eh manta dahi dahi ko po di dahi na di nga kabanta di nga vi eh inongoy manta di danaw eh patay eh tubo sungan di dahi na nga vi posoviton eh posoviton bago dahi di yung kibano pay bago di dahi di di on talk di magapaw iya di om hapas iya din ka di om pabibion na di pabibion om muzon paguhiyo nga bi nununu nga bi di kubo di dayo di hum lumamay na di tino po kadazan na lumamay do may gadi nga ay sa nasubay nga ino kiwa na po di mega kapiso kay tima magagahap no bugyado sukat tukad tapi nay nga bi magdiginum mangangakan om ino i papadungsong no tong his iti ako mason kum mga kanida no tong his padungsong kalabaw wokon i kay magno o gumawa no panga bugok no manok no soban no di ayso no di donununu di kubo di den ka makan makan no di ayso no di ayso no di munumunu ayso no di mo iko kubo kubo nga bi di imod sopi kumungo nga bi di ko sodop na bi no i ingatan no i

0: ngày nó đã xong đi tìm phụ đi kỳ ván cái đó ông ở dọn đó thiếu đi gạt y gì họ đó mà đang gạt đó cả chúng ta cả số tổ đồn nó tóc xuống tới có tổ đồn đi bà đạo nó phô bộ bà đạo nó phô bộ bà đắc cả đó vô con nó bố bà hốt nó bà đạo nó bà ngồi cả tia vô con bây cột nó đi ngay về hệ tuôn đi cố đi mà nó đi ngay về địa tổ đồ ngay về hệ ông tìm phố nó đi đây hàm mình đi kỳ vã đó mình nó kinh nạc đi kỳ vã đi tới tuôn đó có hôm bú sàn đâu mạc găng bà hay dạ mạc găng mù mà gũ nơi thì đó tuôn mà tìm bố hí sàn tới có hobby sabab nó bằng ngạo gũ mua ông ở dân đi tìm ông gũ mua mi ba bao nó peti tu nó gumu yo ong zon di ite abu hizan te se so di onu dia dong zon onu dia dong zon moi ko do ko meni su ko do da hom tana ga ga do mi ba bao ah izi au no ga da i di ba bao ki ba do pi pi tu hun no po po tu nda do onu no po i mi ga ko pi i guno on do on tok no do mungkinakan e no pa hai di guhi i da som do iso no pa kampung di bawah do dua tahu tuhun i hamin di do meginakan ni sih sebab aku kena pun do aku kuang kena pun aku ni aku kau kanu do meginakan nu bah aku kau senang ya aku bisa kau gemuan di tuhun do sampit dia aku di tersenang om ini tersenang di nggak makin dah senang sih ya mana gi pasenang ngong abdi tu untuk ko ikut ngabi tu untuk de yang mai penambah nununu pa hisab dia ada mandi atau do agam pot nu pa dia hisab ngabi dau dia negunuk nu di pemusawan dia di aison nu di penasahan dau nunu pa mega ka bisa ka ka hubuk dia ada untuk di na au izah menungso di na akan sabandu dua bandu te bagas nawi mega ka gompi ngabi dia ho ngabi di ti bogok manuk konu ngadi kalabau au dia peduli on di
1: eh kekuatan semusut ya ba unang ku pangunsu banu kuma di tia kemuhakan ngabi moy do mampazat isi ko basanan toy tungkus gugu
0: gazoi da ko jok hansanan ku lu mentok tungkus hahai ko basanan do inca nga osu sa kana di mogium do tu menuntuzan kamu zon kuno politinya ime ka ko popo ida pai sumunsui di onu haid i ni mangandi untuk ditinui ai sori kanu om tomo di mega do gezo di ti kalati sunga vidi ngau zo kanu do dumadi sebagai do bobohisan inait nunu no pepenuan do ko kaiho zo di nait sebab no suatku itin pai nait tu bobohisan nan ko guno di ti pinagi aput-aput ko, pinagi sudong-sudong ko nagi iti. Inait na tanga, inait iti a bubuhizan na kadazan, ingkaan, pisubazan na paditi. Bubuhizan na tanga, iti a bubuhizan na kadazan nga. Iziho na po daw diti, gya, iti a bubuhizan na kadazan nga. Au iziho mo maguno nga pido. Sungudo, pinang nga pidi. Ipinang, ipabantaon di. Omi itiahi imiagang may do nun som may di po in suang do sweet may di iba ba nga ni nga no hivan ko dati bo eh sumyan no po di do miaga ka piso ko oku way ti bo hizan do kada zan do magavaw no o do diho da dao do kuwa omi te maginatan ti no po bo hizan na tanga bokon di tiya bo hizan na tanga ko eh ingkwe ti kumusan no maginakan nga okon ko diho do miaga ka oku bo di sebab itu nopo nga mamaguno kaya da pipi atun bahizan do abuli kay may kono po among do ti anu po mungon ka di do bahizan nga di do un ko la bahizan da kadazan itu no perun tanga da dau do bahizan nga pananam pasih no po pananam pasih no mega ko piso ko i modim pun ko mamaguno da tagung ti batung sumakit modim pun pedimpunan i nipi magusa puno nipi nipi di alaat sebab nupa nga kagumuan di titun iti abobohizan kalati koyho ijo ta au nako pizo avasi on nipi di na avasi ino do avasi ino dati do gusaon nino ka pahudon ka

0: ito huni minok gini pi mega dia ulah. Tapi kan naipi su dia, naipi su dia. Dan aku kita kau dah menang gaung sudah lawa. Onu anju ngabi dia udah aku bodi deh bodi. I bautai ngabi di. Aku mesti nampak di deng kami kakek menang sabo aku mo. Menang sabo aku mugad kau tu bodi. Aun apa sih? Mesti nak kau pisah dapat hudon kau ni. Om nunurika, nunu aku tu kuminaus. Petusor tusor di tika. Muat nadi ti. Iti di fatto. Om ingka kenal. Ngah, mangan toko nupo kah? Pahudon toko ija, gazatan toko wagun mahik. Kemudian nupo dinga, mika kenuki kiba di tansari kini, hukun tetap tangga bu. Pain hangkon nadi dengka, nahangan nuno dari isopoi tako nadi nakapai kado yom pagui do kampus i gusaon nadi. Pahudon kah? Tuhun do bobohiga nung pahudon nung magkulopoi, tayko bunga nando. Magundi rasan sodok. Montok di ano po. Ika.
1: Pagbatan to we. Ano po di nga. Ano di okahansanan.
0: Nagkaso ila ko piso. Okahansanan ko. Montok lagi numuan to. Ano po ya. Sang yung ngungung ang gasolita. No po di. Dami gadi tito. Audi avi. Audi angasan ni. Kagumuan di tila. Angasan do. Papakito. Tayko. Menodo do. Iti. Kumusanan nga biro mega diyo diyo. Munta di paguhuhi bo. Audi ano. Nga idnong bo ito gisom gisom. O mga ka ano. Sa papay na nung puno di. O gumuli nga biol. O gumuli nga bi si taut. Ito pa hindi guho ay sore. Inumon na mega di no. Nanasi no. Talak pa nga pagaw. Hing pa nga pagaw. Nanasi no. Bado. Moko ni ko asa sanang do umuhit miagahay din ang takandi na padantoon na katahib o tiyasang pamay no kagumuan do miaga ko piso kay minti mama mo niaga papadagang di tiya padagang di hiya do ginumo di kata to undayon kidisiin po di akong kasanang ko ng mama na undayo di no kagito na po di kiwa di ha haminto nini di padagang di tiya padagang di akan di doyo nga pingosan di akong kaumansan na onu pa ka na dayo in pa hay diguhi misti do kibano do ta kanon do dayo di dayo kidis di nga pagumuan di titun au dia gazo ginapo do mongo ini ini dayo in ku kubo nga pero tun di para dagangan ni dayo na di so tiyo do moy pimbobos do onu amangan nau sebab kay mat
1: saran ko mada gundahing
0: kay gazo izo e Raymond Jorison Pinto, Mamasom, Zouliti, Sontob, Walis, Om Kobinaizan, Sungkat-tukat nga di, Om Topinay, di sadu, di semok, kotobian, do, menandak di ti, tadaw tagal sa nakamatan, taong dubong ay buh, dubong po namunong.
2: Patawadan insan pabago kuma di gundohing Raymond Jorison Pinto, tu nakano pinupintahang do onu kozolati kamatan id ababazan po yung bida susuzan kamatan montok taon diti. Gisom ko piso mo tako wagu id taon mikot. Kotobian ko unsikan tadaw kamatan kumasa vyavi makikinangaw mantadagay manalapanay ngavi id kusayimban bos kadazan. Kamatan mga matisampuvan mamalamay piyunungan. Kotawadan.
3: Kami masaya nung usubab na Pinay. Kano mong kinungo ba si Van Bos Kadazan sa mga VFM. May kagbinasi, pasuaw to may mo.
4: Pakinungo na ko sa Van Bos Kadazan.
5: Yan, tipinay ko nga, Vi. Hansando, mantado, babazan, do, paimbida, ditino, di. Susunod ko kumoy, susando, kamatan. Nakano to ko manak do kapayhaan kaintahangan nagi datayhaan kakumoy na do kamatan tihabi na kwezo kumada sinakagon bago ngagi nari kan tumihang bus tayid kasayimban to ko diti do inababazan do sumusut da pas po diti

0: Asuraw tamay mo.
1: Hi, kopya bosian.
2: Pakinangaw no.
3: Pasahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot kina si Asuraw tamay.
3: Kanaw, makinangaw.
5: Naman na jam, katuto nga pan minarong subab, id pagun na takaw, tabinay ko nga, vi. Aming ko ano, nangaw na di susususan nito din, man tadi gundohing. Man tadi gundohing, Raymond Jorison Binto nito din, tanto na po. Kaya nagipagibabasan, dahil id TikTok, kapumasik na da, ano iti. Kandaman kuma di timpo di paghuhuwi kani kakamay na da iha na mega din na boss di gundahing Raymond Binto di Tino di dari tamay ko nga vi nung man na pakapizong na timpo bayan na dito nga panakan hozo na tarang minggu nga kivada na jam ka up to apat nga padami mo Tino na po nga luputan miti hambus mantad in studio Tonini dagay dayo id KDCM yan pa di DJ Ellis Latino kyo om nagi the jam kapahu bago kivado drama kamatan id radio drama ngabi pipi na taunda mantok na do kamatan niti o nga to kawin sa jam o nadi mantok na diho nung kitimpu ano kung nagi naman na imo dap mahavan na telepon nga babayan tok babayan nati kinangopay tako hozo o tayo ka pombo sa pason din ka nari awzo body kanu do nati man imo dap mahavan na telepon kumare ti id konti kyo nga ko po nga kano mamohis do ginavo yung pay hozo nga vi do kamatan hozo nga vi tako tanga pasi id boss do kadazan

0: Doon, tabi na ko nga, Vi. Na ikot na timpot ako. Doon, kumaat ako, dahil ho, id KDCM. Yan pa, di DJ Ellis. Copy po siyan. Copy po siyan, Ellis. Apasig.
1: Ben, yeah, dito sa Nubago dito kyo, manak na luputan po yung bida ko kumoy dito. Kapan utuban kalamazan tadaw kamatan, id nazatan pagunsaba bodo taon dito kyo, Ben.
0: Ba, may na po mo sa Elis.
1: Mm-hmm, ba, may kwede po mo. Insan po, kapivos yan ng suvab, kumadyo zo, tipinay ko nga vi, makikinangutawi. Dahil ko sa himbaan, boss, kalazan, id Sabah VFM. O may pa kumago dago, DJ Ellis, taga Ellis Marius. Inumbaw da iti zo, id studio to nini, Sabah VFM, idahabos dahintun, ke DCA, dadong suvab diti. Montok na, luputan po yung bida, kakumoy kapanutuban, kalamazan, tataw kamatan, nazatan pagun Sabah, dotoon diti. Dadi o mega di noihan di o zuki at pinay o susuvab po di jam kotu dong suvab na titimung na nga vitituhun id pasoyhi kinay sunondo ke DCA. Matad magisusuvay tinaw om uvang po imbasan gaong kaumbasanan di noy kot giningo o mamaso nga vizio diti demandad do koy katan diti tahap tapantang do tokaw do mikot da diti ke DCA do dong suvab diti. Dadi mo takoy handi so po nagit pinay ko ngavi ko timpun na jam ko vahu dong suvab diti kanjul iti ababazan spot ko basanan id kinoy sunon dos sikul takavas bahang tanaw bay no vokon piboy an i kito diyo so takoy iponjulon na po nga iti no piboy an migazat dukog mimpulos manandus sipatu tompulanggoy kamay di tumutu dadi ho no montok dia sui anangan dati do mintong teko mimpazat diti babazan spot ko basanan ikot ko no katimpun da jam ka vahu upahid matadbay na iti id kinezo non taiva idos diti sikul takavas bahang iso sa mo da ikot jam ko opod dong suvab koy magon teko poy mogonon iti kapanutuban kalamazan tadaw kamatan daday head da hintun da kay DCA di mohoy ngon tagazo pagguno to ko i tunda to sri panglima Dr. Musa bin Haji Aman kyo iti na koy kot pisos mo da koy kot jam ko opod dong suvabiti dari temre ko ngavi ano ihumundok day da panandakan kalamazan kamatan toko do tadaw bay nan nga ayso no suvay iti piboy an panantaban undok nga daw dadi iti na bagya mamihi isay dati kahantoy ada di da bontugan da undok nga daw pagunsabah do taon diti nambodo kakita ko do himo nga padam tahu tuhun hahangay sumandak do mibay do maganuga sa bagi do undok nga daw nastan pagunsaba do taon diti suvay ka man tadi ho anoy kagazat di dahabus do hintun ni kedis na po nga mega tumoy mo ogumo huhusap papadagang do ta kanan ng tinumon na painton dahi dahabos diti ako na po ka papadagang nga diti ta kanan tinumon nga papadagang po nagi diti gaong ka umasanan o kakamot po nga gingot ako umasanan po nagi nga o gumu o padagang na diti kawasa ko nagi tumumbuhoy dahi hamin ka umasanan kyo hamin ka umasanan na diti da habos dahintun kay DCA to ako na po ko kiva pagkikitanan sa zaw ka umasanan mantad diti tikid nga diti hamin ka umasanan nga uka mo na gidi ho mo taktuhon ginumuan kano ko do mintong diti sa zao kabasanan di ho kuminam do ta kanon kabasanan di ho po nagi nga kawasa nagi kaya tupinay dadi ikot no nung aw ko dati sumuangid hintun na kedi si e nga kawasa ko nagi mimpanaw na pay dahabos to o gumu pakikitanan o kito di ho so diti dahabos subay ka man tadi, muntok diti babazan dagay dahil Sabah VFM nga kiva nagi diti geng bubut dagay kyo idhabus diti studio to nini kanjul diti do hapas po iti kapoy maganan di mohingon tagasopogun da diti pantan to nini po dahil studio to nini do Sabah VFM dadi tapinay ko nga vi ikot ko no so mo dagay diti to kiva diti pagudizan om nagi kololaisan iponjulon dagay om indi pang kakahantoy nga kotoy mo na vava aha mega nagi di konyab Di ko niya nga nakanjul lagi ti gang bubut ben. Songhun makikin ng otawin na kaya kutaday ti i Helen Young. Aha, jadi nakosaw mo si kiti Helen Young di ko niya. Jadi Hansan i makikin ng otawin na kaya kut datadaw bay no kaya sumomo dagay. To iti po nagigya kalamazan tovi no. Teko kapuntuban iti kalamazan tadaw kamatan do tadaw bay no. Dadi so ko ii na kanto ay Ben luputan ni ano ko dapat po luput dahi ti da kinaisunan na kaya di si Edo nung subabiti dadi montok hobi poing ganap kamay di okito dia su avasi do mikot ko dahi ti dadi namo ti Ben insan po anangan zo idko biyan na mo babos bo kaya dagay dahi ti da studio to nini sa Bavi FM mamasun so do katobian tadaw tagaso na kamatan kumasa vyavi makikinungaw daya da sa Bavi FM Hansan no kapanandakan kalamazan tadaw kamatan to kurbay no alamay kamay di otunod katanod di ho tuhu kapanandakan kalamazan tadaw kamatan to ko tadi iyo na Ben
0: Elis aniti isay ko nga vi aniti DJ da sa Bavi FM do daya na tadaw bay na
1: okay, montok da diti tadaw bay no. Diti in pangavi mo boss, teko DJ nako ikot teko da diti da mini studio da diti panga diti DJ Peter, mm-hmm. Bogisan boss kadazan, bogisan da boss da murut na panga DJ Dexter, DJ RD, bogisan da boss da bajau sama DJ Hizi, bogisan da boss da bajau sama Timur i DJ Junjun Bogizando Onggilis na po nga i DJ Doni Om pengampay na ginagay i Boss Wasni pengampay na ginagay iti tambahot maboboss mantad Saba VFM dahiti nagi i DJ Rafik om i DJ Redwin om nagi i Boss dia ho i Boss do Saba VFM yeah
0: Wah, well, alright, okay.
1: Daddy Ben, ako mugad ka di siya, bay, no?
0: Okay, ito na napatadong mo rin, no? Kanay, no?
1: Ba, may hanigan ako si Kupiso mo, dati ko.
0: Okay. Well, katawanan, Elis, dahil ako na.
1: Ba, may gana po, dahil ako na, Ben.
0: Yan, ito pinay ko nga, Vi. Alamay ka di DJ Elis, dahil ho. Na, dadi, miyaga di Helen, nako si Vat, minungoy, dahil ho, kaniyab. Minungay sa mo, bago do ano iti, mabos to ko dahi ho, na song ko dada binasi, kana ding, ahansan na ding ka ko no nga vi, yan o kangkum do kana dia zuhi vay song yan do ongay ko dahi ho id ano iti, KDCA umbasa ko no dahi ho id studio tanini do RTM, kiba do yan ako na po ko Saba VFM isi ko yung Saba VFM dahi ho nogi itya Saba FM nagi dahi ho na duduvo ano iti duduvo radio dahi da pagunta ko Saba miyab pinay dahi ho ano it KDCA dahi tadaw ba na nagi ko nga